0: Mwen avol kite la lon lot ekip. E le yi gli ale la champion.
1: La champion, ma fia sa.
0: Se, se.
1: E, anon. Mwen toune nan siye mwen se pa la wien la vek. E, Johnny.
2: Fabri nan kala, Fabri nan kala, Fabri nan kala, Fabri nan kala.

0: place dene gren mo zanmim si ou gen mwen pou fe sa. E mwen diye, pa mwen se ba yon kanal, non? Takte yon kanal pa mwen se, chéri. Kanal, wale tobe nan nan Riel Rival pou tombe, pou soti devan National League. Ou soti devan DJI, sa pa gen ba yon sa.
1: Oui, pa gen yo.
0: On prenne tout kanal sa ou.